tahimik. Ako lang ang pwedeng magingay. Shh, tahimik. Buhay mo'y nasa aking kamay. Shh.